ang baru sikla zakha ya piri heleng shawi khuk sei warnani jara sok paikha nai sidi omokol lung pai sugi sasi dibukha je tongoni nem khulogui

0: borok biang ri kalang khana u aboda ne tamabo kerok jak hai nu thang nai na moya kushima kuthi himo biang di orno thai kalang bala orono ni thai kalang bala o orono ngan o jaiun nai nai gina biko biang tha ga na
1: oi thu puna se hai mota mo omo borok sibre Mata mu makal kah? Uma, mu nak utang mata lagi na? Uma, mas mata. Masih ni, ramah borok sih nak nak beli mu? Uma, mu mas lagi na?